bia. Menu kase nkrofo bebre nua. Ene nam ebu sebu sa nkrofo ase. Ye pe djume bia ye. Na obe timi a boa ye. Sa message ni ya mitenye bipa.